opportunity na mko sika ni bifie anka stress na ho ameka sa abla sika ni ni two table na ene ne men na di divie ye di divie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me ne ofre busua fi bi enso ye ndi divie nkono mo adro Romna metiase, Remuna meke kamil.